Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: jarinai ya sa wasu ma'aikatan suka makale a ƙarƙashin baraguzan. An kai waɗanda suka samu raunuka zuwa cibiyoyin kiwon lafiya da ke yankin Al-Ansari da biranen Haya da Port Sudan a jihar Bahar Maliya da kuma birnin Atbara a jihar River Nile. Har yanzu ba a fitar da sanarwa ta hukuma ba game da waɗanda suka kai harin. Hukumomin Algeria sun sanar da kama 'yan ƙasar Morocco 61 a farkon wannan batun bisa zargin shirya ayyukan zagon ƙasa. A wata sanarwa da kafafen yaɗa labaran gwamnati suka wallafa ranar Lahadi, ofishin daraktan tsaron ƙasa na Algeria DGSN ya ce mutanen na da alaƙa da abin da ya kira wata cibiyar aikata laifuka ta ƙasa da ƙasa ta Morocco, amma bai bayar da cikakkun bayanai kan shirin ba. DGSN ya ce mutanen 61 ciki har da wani tsohon soja na rundunar Morocco suna shirin aikata ayyuka da za su iya kawo cikas ga tsaro da zaman lafiyar jama'a. Sanarwar ta ƙara da cewa waɗanda ake zargi sun shiga Algeria ne ta hanyoyin tsaunuka daga makwabciyarta Tunisia. Dangantaka tsakanin Algeria da Morocco ta daɗe tana cikin tsami. An rufe iyakar ƙasashen biyu tun shekarar 1994 yayin da Algeria ta yanke hulɗar diflomasiyya da Morocco a shekarar 2021. Ƙasashen biyu kuma sun daɗe suna saɓani kan batun yammacin Sahara. Morocco na ɗaukar yammacin Sahara a matsayin wani ɓangare na ƙasarta, yayin da Algeria ke goyon bayan Polisario Front mai neman 'yancin kai da kuma haƙƙin al'ummar yankin na yankewa kansu hukunci. A ƙarshe, gwamnatin Nijar ta bayyana cewa ba za ta ƙara farashin man fetur ba duk da ƙarancinsa da ake fama da shi da kuma ƙarin matsin lamba kan kuɗaɗen gwamnati sakamakon tallafin man fetur. Gwamnatin ta sanar da matakin ne bayan taron majalisar ministoci da aka gudanar a ranar Juma'a 9 ga watan Oktoba na 2026 ƙarƙashin jagorancin shugaba Abdurrahmane Tijani. Ta yi watsi da shawarar majalisar tuntuɓa kan farfaɗo da ƙasa CCR, wadda ke aiki a matsayin majalisar dokokin riƙon ƙwarya ta ƙasar, na ƙara farashin man fetur da wani adadin da ta kira mai ma'ana domin rage nauyin kuɗin tallafi da gwamnati ke biya. Shugaba Tijani ya sake jaddada cewa farashin litar man fetur zai ci gaba da kasancewa sifa 499, yayin da litar diesel za ta ci gaba da kasancewa sifa 618. Ya kuma nanata cewa albarkatun ƙasar dole ne su kasance masu amfani ga al'ummar Nijar. Gwamnatin ta danganta matsalolin samar da man fetur da ƙalubalen tsarin aiki da shugabanci a mataki daban-daban na samarwa, sufuri da rarraba man fetur. Ta kuma ce hanyoyin sayar da man ba na hukuma ba ne, da kuma zamba suna ƙara ta'azzara ƙarancinsa da tashin farashinsa. Domin shawo kan matsalar, hukumomin ƙasar sun sanar da kafa wani kwamitin aiki da zai gano matsalolin da ake kawo cikas ga samar da man fetur da rarraba shi tare da gabatar da shawarwarin magance su. Haka kuma an umarci hukumomin sa ido da su gudanar da bincike tare da gurfanar da waɗanda ke da hannu a harkokin zamba da aka tsara a ɓangaren man fetur. Ƙarancin man ya jawo dogayen layuka a gidajen mai a biranen Maraɗi, Zindar da Agadez, yayin da ƙarancin wadatarsa ya ƙara jawo yawaitar sayar da man a kasuwar bayan fage. Ministan man fetur Hamami Tini ya shaidawa mambobin CCR cewa giɓin samar da man fetur ya kai lita miliyan 196.62 a cikin watanni 8 na farkon shekarar 2026, adadin da ya zarce lita miliyan 159.74 da aka samu a dukkan shekarar 2025. Gwamnati ta ce tana nan daram kan ƙudurinta na tabbatar da samun da man fetur akai-akai ba tare da ƙara tsadar rayuwa ga al'umma ba.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: İzaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio la voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Türkiye.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
13: Юфлет Зари и Türkiye.
14: Це ли ши Туаци Чишен Гонго Дентай.
15: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
16: ده ترکیه غنگ رادیو ده
17: خصومه ترکیه زین رادیو گیانه.

A wata kusurwar ɗakin, injin sakar hannu na itace yana ajiye cikin shiru. Zaren da suka rage suna kyalli a ƙarƙashin hasken da yake faɗowa kansa. Haƙuri da ƙoƙarin ma'aikacin da ya taɓa amfani da shi suna nan a cikin waɗannan zare, kamar an kulle su a ciki. A cikin akwatin kusa da shi, an ajiye tsoffin kayan aikin samar da siliki, kwandunan tattara kokuna da takardun kasuwanci. Wannan gidan tarihi ba wai labarin da suka gabata kawai yake faɗa mana ba, yana ɗauke da asalin bursa, aikinta da kyawunta zuwa wannan zamani. Daga nan muka nufi gidan tarihin motoci na Anatolia. Wani lokaci a baya wannan wurin masana'antar silki ce, amma yanzu tana ba da labarin motsi da injiniya. An sake gyara bangon masana'antar, amma ruhin duwatsun bai gushe ba. Da muka shiga ciki, ƙamshin ƙarfe, mai da tarihi suka buga hancinmu. A gefe ɗaya akwai kekunan da ke da ƙafafun itace, a ɗayan kuma motoci na gargajiya masu sheƙin fenti. A wannan tafiya daga kekunan da doki ke jan su zuwa motoci masu inji, mun ga yadda gumi da tunanin ɗan adam suka yi tasiri a hankali. Daga ƙirƙirar ƙafafun mota zuwa injinan zamani na yau, mutum zai iya ganin yadda al'umma ke canzawa daga zamani zuwa zamani, daga fasaha zuwa sabuwar rayuwa. Titunan da aka saka da tarihi muka isa zuciyar silki, wato Kozahan. A gabanmu ya bayyana wuri mai cike da nutsuwa wanda bishiyoyi masu shekaru da dama ke rufe shi da inuwa. Wannan gini wanda Sarki Bayazid ne ya gina shi a ƙarshen ƙarni na 15 ya kasance wurin taro ga 'yan kasuwar silki, matafiya da mahajjata tsawon ƙarnuka da dama. Da muka taka ƙafarmu muka shiga cikin ƙofar gidan, sanyi mai ɗauke da ƙamshin tarihi ya buge mu ta cikin bangon dutse. Hasken da yake shiga ta ciki yana saukowa a hankali, yana saka inuwa masu laushi akan tayel na marmara da ke tsakiyar harabar. Tururi yana tashi daga shagunan shayi a gefe guda, ana jin ƙara mai laushi daga injin saka silki. Dukkanin abubuwan suna motsi cikin shiru mai rai. Ni da Malama Ginesh muka zauna akan wani tebur. Bata ce komai ba, yanayin wurin ya kama zuciyarta baki ɗaya. Shayinmu ya iso, yana ƙamshi kamar tarihi da yake fitowa daga gilashin shayi. A kusa da mu akwai 'yan yawon buɗe ido na gida da na waje, masu shaguna da matasa suna ɗaukar hotuna. Amma muryar kowa ta yi tsit kamar ana mutunta bangon wannan gida a cikin ɗakunan masu hawa biyu da ke kewaye da farfajiyar. An baje silki mai launuka daban-daban yana ƙyalli. Rawaya ta zinariya, kore mai haske kamar lu'ulu'u, shuɗi mai duhu kamar dare. Kowane launi tamkar yana da nasa labarin. Wata mata da ke saka silki tana jawo zaren a hannunta. Cikin wannan motsi akwai haƙuri, kyau da al'ada. Kowane motsi na hannunta yana sake saka tarihin ƙarni cikin sabon zane. Malama Ginesh ta ɗan saki murmushi, tana ɗaga gilashin shayi ta ce, silki a bursa ba kayan ɗinki kawai ba ne, zuciyar wannan birnin ne. Ƙarnuka da suka gabata, ayarin silki daga China suna tsayawa a cikin wannan haraba. A nan aka saka harshe na kasuwanci, abota da al'adu. Lallai hatta duwatsun Kozahan suna haskakawa da nutsuwa mai laushi, tamkar an rufe su da silki. Birni muka nufi ƙasan duwatsun Uluda, hanyoyi da bishiyoyin wanda suka lullube kamar suna gayyatar mu cikin shiru. Sautin ruwan da ke gangarowa daga gangaren duwatsu da sanyin iskar tsauni suka cika numfashinmu. Da kowane numfashi mun ji tamkar muna shakar numfashin halitta. Bayan mun yi 'yar gajeriyar tafiya, sai muka isa ƙauyen Jumalikazik. A nan lokaci yana tafiya a hankali tare da gidaje masu launin rana, titin dutse da tagogin shuɗi masu ƙyalli. Ƙamshin fishi, wato gurasar Turkawa, ya cika iska yayin da muka wuce kusa da wani gidan burodi. Wata tsohuwa daga cikin gidan ta yi murmushi, tana ɗaga mani hannu tana cewa, ko za ku ci burodin fishi? A wannan lokacin na gane cewa a Anatolia zafin soyayya wani lokaci yana zuwa da gaisuwa, wani lokacin kuma da faranti. Dutse, launuka da ƙamshin Jumalikazik duk suna tuna mana da wani yanki na ƙuruciyarmu da zaman lafiya na tsohuwar rayuwa.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.